Mungu alikuuba umuabudu ako bine wikarage ukimugosha nga na kumugoshi dhia na maudu maria ureko kiaria shiko inishi yako mtu hukuro na yudo fani fani mana ni kinyirethi na asharashia rushine dragotika mwokoi ni mamudho miwa mohoro nego shuti marahoka shiko stesi gato nye na coconut andrasho kia gatho dhinu wa 2014 kiko getogoreti itafarira thegi yoshiko stesi gaya kurathi memono Uwithina abire kulai kukukomenti na ushia. Panapo majali wa hiyo kesho. Na mudhuri utariga na gira. Mike Michael, siku njema na wiki njema. Tushamani ya rushu Godwili mjita ugadhoni wakuni. Uleme kurea kuroimia. Wedo na utugi, shirumani rire nawe. Aya, kwa heri. 6 in the morning.

0: kwegarura ni kurari ihinda kagarurukana giti ni getho arugame
1: akayoni gino hotororete muda tutigite thutha guku no muthoni
0: na ke jogu dake doi miaka ni githire
1: bi waturia pe miaka guthi be na be niki oi go mudu aheto giti mudu tutigite bururi wa Kenya ni kuyo nginya giti kia director bi ko mudu bagi mono marora gukurora nginya kibande na ni ke muthoni atangeheo
0: yes
1: taonde gukurora nginya ni irie ki
0: ikiro
1: nginya ni irie ikiro Yes. Otherwise, mambo na mnagani?
0: Niko poa.
1: How was your weekend?
0: My weekend was superb.
1: Aha.
0: Ilikuwa mzuri kabisa.
1: Ah, great. Hata yangu imekuwa sawa sawa.
0: Yes.
1: Ila kuna kanisa ine waito trati dire na musikavu waito David Kamau. Yeah.
0: Yes.
1: Na tene muno heri da kuna kode altar boy wake.
0: Oh.
1: Yes.
0: Ambo mzikafu osio?
1: Osio. Kwa David Kamau. Yeah, great and a very, very good gentleman.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, na aliwe moze na kuotiwa ketida ta hujia.
0: Wiyofu. Wiyofu kuka. Madi didi ya gahadu. Madi ya ofu madi.
1: Madi ya ofu madi.
0: Yes.
1: Unakeneza mudhoni.
0: Yes.
1: Huruma. Mso.
0: Yes, wawanja.
1: Ekrite black you mode te. Awe ko ro kuita jaba iwe kaita bururi. O ko ekrite matonyo. Ni no ko ka ruri ro bara.
0: Ero
1: no ki jodi, o ki jau ka ira.
0: Ako ko thiaga ko sakaya.
1: O thiaga ko hurukia bundu. O tige tio ka kuvia.
0: Kala ka kamunyugi.
1: Kala ko ra kamunyugi. Aba ido mairu.
0: Mai mai sisi yo.
1: Tu ba jawe bokuire ne buthuri. Okay, raka hadi bagi kana kanyitago.
0: Kana ke kagiro haha.
1: Kaulu
0: na ke na gikoi. Gaga suhitio gikoi.
1: Ata icho ni chitura muthuri ucio na mutumbi ucio matirari we vurengi thie mwe. Mutumbi ucio ni mukenu.
0: Maido mairo ni magutuma mundu eciria ni ararira.
1: Iro ararira.
0: Ndo arikagia kaa haha ugwa geko guo. Gacoka kamacokia.
1: Akagara kaingi wi mwegai. Geduke de tuwe heria.
0: Ay, gura jam.
1: Kutike tia, tuindo toto. Tuwele.
0: Yes.
1: Tuwele, mudu rogu kuwele ireli.
0: Ne boyfriend.
1: Emu thuri waku emukenu. Asante sana na karibu sana dhini wa tavarira ya homoka ya mdhinya wa omudhe nige Thomas Simon.
0: Nina ni jetaguwa kata natuoka kuhomoka.
1: Exactly the 25th of May.
0: Oh yes.
1: Wednesday ni siku kuu. Iretu wate ya dhigo kuyo.
0: Idul Adha.
1: Ne Idul Adha. Nile ya kusija.
0: Yes.
1: Atiweyo.
0: Ile ya wa Islamu.
1: Iyo ndio ile wa nasijanga. Ya the Islota.
0: Yes.
1: Maki mbikira Wednesday ni kina netuwa likandi ile nao.
0: Soka ke Friday. Kana mad.
1: Matuhaya ke digo.
0: Ya kana na ni esa itago mweli kweli.
1: Ah,
0: ni maya ke ikagwa.
1: Kati ya mweli yo.
0: Ee.
1: Yo de kile ya Ramadhani ndio aga ya mweli.
0: Ee, na hena thiko itarago kuma Ramadhani.
1: Yes.
0: Nigetha aide ladha yoke.
1: Ndio kana ni thikwa 50 ta isisito.
0: Ee.
1: Ndio si Pentecost na sio 50 tutaraga 50 kuma Kristo ekati aliuka.
0: Ee.
1: Twa itara another 50 days.
0: Ee.
1: And then mudenya waira by there ari Pentecost.
0: Yes.
1: Na non de jwe kanitha ya nyu de kinyereiro.
0: Ee.
1: Pentecost ye mokali.
0: Orthodox. Orthodox no get to after 2 weeks.
1: No ginya.
0: No after
1: no ginya.
0: Ito de sharagi unathi na si make it.
1: Ni ala kumene don yevatha anyu da korora andu ni thonire. Aruta igongona arorete ruthingo ri. No ririria ngirwo ni thoni.
0: Ya kuria ndelele iro kanitha yo matangi ale ya kibo na kuria kuthi ndakuri ngukwira mudu mwena muthoni
1: atire bara
0: tuthie kanitha ucio nigetha ona ngithiaga uria mbere
1: yes
0: nigetha nyone gwa guthiaga
1: we shall go
0: yes nigetha ndimwere there horo wa doctrine ya kanitha
1: witu
0: uria mitaratara
1: neguo
0: ya kanitha witu
1: yes
0: na ha haigirago niki na hau theini kwi hubuga ni kwihitha yes
1: ino gitwire niki horo wa giathi
0: ee
1: uthiaga oguo ora kumadona mukuruta mugate ngoni yari we budiru ndutajoririe we
0: twathire na thuri ari akuria gwito ari apa moja adamani na goni na mudo gwito Sebastian na agitonga
1: bake au kore radi
0: na mudo turathiete ri anda kura turathiete harambe kure isamara St. Anthony
1: yes
0: mugate tondu ni maheiro muru onaga father nioka esi ona oyangane mugeni akamuhetwe
1: ane zira isi tisakara med
0: asa disrice
1: ona mwajejiria
0: ukoragwo ri uri wako kwenyurangagwo guo ni broko urugagwo ri broko ndutinangagio na kahio
1: ni
0: kwenyurangwo tondu akaume akaumega
1: anaumega
0: akaumega kapatia
1: non wake menya ri mugate ukihia ndu acio the timo gate waitheru
0: ndwe na guo nduthiraga no tori ukoraga riri kathora kimakiamuka ni hinya muno ati uruga mitraini ni wirwa ati ni ciathiro
1: soko sakramendi
0: sakramendi
1: no kuri wa tiriri mitheo ndi gwekagiro parish ni ta mitheiria ringi ithiaga igakorwo ringi ni outstation kana outside ya parish kana kanithaini kanithaini hasa na ku ndio koraga ringi na ringi father ni akire kindu gitagwo
0: estimation o ne thiraga
1: ni thiraga no riu kaingi na kaingi ni unagwo angiona ni kwiga angiona ndu ni maingi hari mwire wa Kristo ni unagwo ukane yo gacunjaga ke mwana wa maguru
0: Ole kiria akaumega akaubaliki akaumega
1: kwa wangire dama ni macho kire mbali anu hauku no no makohojaga kinyo mbuthi
0: matimete kia ndikima andifadha kire kakuro ati ya kama nyakanani au kuhetuere
1: ii nika no asoka epa mwuzeriria bea nikire yedete kanitha amuru ni ulea wikoro
0: No riu kire utangi kari ni kwa mukira gukungi ni kutangi utangi kia mukira utahikaniti kana utakugite kirira
1: niguo niguo
0: yes
1: macio ni maando maguku thi andu no marathie kwa ngai matahikaniti andu no marona Kristo
0: na kuria gya thi tiku kuona ngai
1: acha
0: acha
1: kana henio ni mundu tukuria gya thi niguo kuona ngai
0: kana
1: henio ni mundu Anyway, yes. Asante sana na ni karibu twabiririe weekend ino kana twabiririe wiki ino thutha wa weekend ino tugitonye tutwarane thiko ici cikiriho ni undu wa hinya wa mwene nyaga ngihoka ati ndio tindetie thao kuria wa tinda na iguru ria mothe ni ati awe ukiri murathime tondu tugaga ona keo kiria kinene ni keo tugaga kana ni keo tugaga ni muoyo asante sana na twajanirie na ukuririkania ati ni kuri indo nyinge muno muno muno irehaga ngurani thiini wa muturire ne mwe indo ici ni Colgate na Colgate ni dawa ya magego ihoketwo kwa miaka na miaka na umuthi marakurehera iheo itiganite cia mwigana wa ciringi ngiri kenda na mirongo inana na inyanya na nitakuga ati tungikuria kiuria no tuike ati we na kiuria giki niwe wehotanira ni ukwamukira iheo itiganite cia mwigana wa ciringi ngiri kenda na mirongo kenda na inyanya hana kana na mirongo inana na inyanya na undu wa mwanya ni ati Colgate ni maragucerera maturaini na magakurehera Colgate Nature's Fest
0: Colgate chako ni okihonia gwokane magego matheru na smile yako gushiriria we muikari wa ebu wakinya ni kuruboya family twerutanagiria gutigirira ni maikara uria kwagirire uri na Colgate uri na dawa yake merera na ushaguragira family yaku dawa ile yagirire hihi ni we Colgate chako gentle clean ithabagia magego maku makeruha ukagia mehomo miega na a brighter smile na muthenya wa umuthi twina kiuria ya ukuria nigetha tukunengererie gift hamper yaku makuria wa Colgate hari gutucokeria kuhitukira 200 na kiure kia mudhenye wa umuthi ni kiheo kiriku kirehotanirwo hindi iria wacokia ciuria cia Colgate ni kiheo kiriku kirehotanirwo hindi iria wacokia ciuria cia Colgate tugutucokere kuhitukira 200
2: wazira wa Kamau ndakuhurira kuma Kameme kayo ka muinge jitawo mwenjerere na ndirakuhurira tondu ni wigirite haria soko faster ukegurira voucher ya gritha tene gukinyira
3: ne kandeithia muno na ngauga thengio
2: ni ciana irahatite cukuru kana niki
3: muturire uyu ri kuringana kiria mundu arona arageria kugaya gikarema riu koguo wonete handu ukuhota kwinyitirirwo kidogo ri mundu ni aiguaga akenete na akauga thengio
2: koguo tutikahinge thoko ino
3: acia thoko ndikahingwo thoko ni njega
2: yes no rahinya *420# yes
3: ukaikira haria hasoko faster
2: okay tinda wega munene
3: nawe taku
2: yes
4: Ofegi ya NCBA ni ofegi otogoretia guothe gitaruni kia Africa. Aya no makurehagira motungata ta M-Shwari na Fuliza. NCBA magutungataga uri haria hothe uri kana ni wabici, retail shop, ona kana ni rugendo rwaku rwa biacara urambiriria. Kumenya mege mege NCBA no tukiarahukanaga tonyo wa bogwa men na coconut mitaboini ya Kameme, Kayuka Muingi.

0: Wiki ne wokereiro oga kidero hinya mai tabala makeria arahoka sai chamuka koi gagara omoka ota farira ne yokere hinya mai tabala makeria arahoka na tonyo wa bugwe men hina shara gida tha inya sai chamuka na mudoni wa keruba na chef gavemba tha inya gida tha inyanya koi gagara na vaya denis na goni wa voita tha inyanya gida zina shara Homoka na man Simon na kata dinashara gida tha ida otuko kamembe hayoka muige dos ya muago leude 4 times stronger kuzi igiri shomeme aya makuheaga ciothe kuri o gutire itetheko
1: ai thirikari no handu ha ugwe ratu kageta ngituingata e handu ha gwika ndu uguo aya mundu rogite kaita ngithonda ka mbia e ngituingate tondu ka mbia e mundu mbia chake ekyo rafika e dikiru ndu ugene tokyo ruo na arya matara

0: Turu nuru bubu nika kuri waka meme do kaseje mitabo do kaseje mitabo ne kameme ne kameme we ti geto ne kameme asanta sana reke itore kireria na mundu umwe tu koni toga ni dagitari hello kameme
1: ene ke vimo na huru mu gikare ngeka
2: sine madai wa thungurai
0: madai wa thungura no iwa mundu ucio wakwani
2: daigua wa maka mono kuigua gutire farai
0: gai atenaro kuti kurugona nami
2: aui uigua la niora inoko ukajia komaka
0: neki
2: doana kumaja kishona hare hasi na giro bebe no amenya wa bato uguo kafara kauga kuingira wa bate na koginya riu kojonga no seia tanodi oregore hare hedagio nyanya kilomita bakiria mamaga na meri ucoke ikuruke ginyo thagutue na ndaiguire butumia wa naroki sati uga goko kuretwo ki Singapore goko gatari marima tuya kuona thayo digo kira kathirine karibu sana
0: na ndakuria tire iri timu nyanya guo kamwitaga kathiri kamwitaga Dr. Catherine
2: D-O-C
0: exactly thank you muno muno mazaria wa thungura no uramenderia
2: no ndo amenderia madhai wa thungura
0: madhai sorry na ni urendete muno
2: riu ri
0: no
2: kwega arafu he mundu ndiue kana arakirutire namba kuria TikTok na kiria arajuria kana kuma murimo no ahote kunduma kwao mucii ndiramwira ni
0: thungura
2: niĩ bata nĩ andũ methiĩ njakĩre korwo nĩ mamu wao nyũmba cia mbũkũ na thiĩ ndĩmũthomithie ũrĩa ciheagwo irio na ngathi kũmũrorera mbũkũ nginya ihinda rĩa gũcigetha
0: ta mũhe namba
2: nĩ 0722
0: 0722
2: 561
0: 0722
2: 511
0: 961
2: ni
0: mutikiaragia nao na kuna nigeragia raya guku we mwega
3: gathiko mothu
0: yes sir
3: wakinya gorogo senta watwa sare wa gorogo kuyo ri
0: sare
3: reka tukaribise wa johimena mutumia wake
0: ni uhoro wa ma Dr. Catherine
3: moke matuhe dawa iria twagĩrĩire na arĩa arwaru mathikĩrĩrie
0: nĩ ma
3: tarĩ handũ athikĩrĩrie ũrĩa warahũka na mũndũ ũgwĩtwo Tito wa cai rĩ akinyĩre o hau mena anikopi
0: thank you so much ndakenya ndakenya sa
4: ũrĩa mwenya ũrĩa ndingĩrikana ũrĩa igaĩtagwo
0: we mwega taragĩita na koma
5: aruke
0: nĩ kwega
5: nĩmũkũmacũri ũĩ nĩgũkwĩrĩra kwĩra wĩrĩra ĩrarĩ mũno
0: ĩ
5: Eu conto no quadro, eles já vêm.
0: Sawa, thank you so much. Ai, era que então de sua peria na guitarra então nem aqui nada que dá. Mode toca e duo de tu na toro ou não, mahana toro. Star 447 hash. O Ricardo nega tanto cura na chagura ga com negra dia kedo. Star 447 hash. O kahana ta modu toyo. Toto na kane ko ya. Star 447 hash. Number 1 2 3 4 5 6. Mother ligani wona kokurika ni na bada gitare ni getho kyo kimuhaya ukimuragia ciuria no kuriona cio ciaira ko akomire hello we mwega
6: emwega
0: ya jetagwa gathuki mundu kumba gwa kameme kai kamwe gitu na gitare kadri ni wajoi haha ai ne usagurite ka box hare hasta 447 hash ni igrete hau
6: enda igira hau da sagura box ya gatano
0: box number 5 ya kuhebe wa ya kunagra basigana
6: Girigana
0: rĩa inya nĩ ciaku cio nĩ girigana rĩa inya nĩ star 447 ash daktari Catherine Wanjohi how are you
7: I'm fine
0: nĩ muoka
7: nĩ tuoka
0: na nĩ ndona ngai witũ nĩ mwega nĩ amenyereria mũthuri tiga no gakobia tarĩa aracenjia
7: ndacenjagia kari
0: akendete kaunga rũguo nĩ gakabia ka tũu nĩ tũmĩkobia tũrĩa ndagwo twĩmenyaka kira guka atire
7: igeiro ne guka
0: ire kahana guka ndo waigira handari guka ndari